Iyos mo nina, ilamdam na fit-fit sika. Asya chile tila rito, ha, di nalacha liwa fuko, nalacha liwa pieno. Ang bulawa natin ni, siya fandara na akurfi na rachan sika. Ano siya, dvakina yan ko ni SMS sa furaya, wani, nama na venisa dayen siya. Bonjour, tiyuri, ha, vita shuwa niyan, lahaye siya sika recha-recha. Di ba manga, taka iran saida, avuka chinfuyi niya, di madam malala yan, si makasitya kei. Zaila Yiranis, Gilbert Montaigne, quelques notes de musique.

Ani sani musica na krayan ko istia. Watul tsatsi kama no kana wan leula na no ratsi avisi e fanut mandrisia. Fan tempo n peta ka font. Manun nan tsari ndin bono bon semaine, bon sens, bon ambiance. Ba ouais. Ronama Kureta Anem Tuerana Stakatin Sainan Nianduro Conti Fiukirena Kreti Wake Me Up Nila Mifua Isikirita